Ega mudhikiri wako sieta kwa Erinja en Karanja na nyembo siya kuini rangai Ndageka mirongo ina idha tuku masie vandwe gatha inyanya siya mudhenya Mitambo ni mivotani ya umoro fama Muvango ni kigoso umundi Wednesday Bega muru makiri nga ya turadhimete na agatuika wega Turadhoma uvoro wako dhuru mudhikiri wako na turadhoma uvoro wa mundu eta kwa nkindio ni dhinu wa maandiko Na ni mendaga ngurorerio siugo nini tu kuma murango wa mugwanja tuthomire wa gatanda tu kamvoritwarerio mugwanja ginyigie 10 na mugwanja na kavindari gaka ni mbiusaga guthomere siugo sithini wa murango si wa mugwanja atiriri vururi weyo kamvoritwambirie tu gaka ire tukina kinye tu ka mugwanja na ngai akina twikwa guturathima mandiko marathi na mbere na gutwira atiriri ngai ni werire ngidio ni atiriri Andu asio we naoni enge muno na ndingi mavotiria kuvota midiani Aisraeli mavota kwisiria ati mavota na ni undu avinya wao oene na marege kundia Kwoguo anirira kwa andu onthe na umere atiriri mundu aguonthe uretigira acoke musie Na andu ngiri mirongo ere na igire ni macokire musie no ati andu ngiri ikumi ni matigirwe kuo inya Ngai munene no acokire akira Gideon atiri andwaya no engi muno ana riu mavire ruterere rwarunje na ningumagereria vo vanduri vaku mundu uria ngakwira muthie nake mukathie nake nake mundu uria ngakwira mutikathie nake mutikathie nake kogu Gideon akivira andu onthe ruterere rwarunje na ngai akina mwira atiri Andu onthe are makanyo manje ore ngui enyunyaga mai umamuranie na andu are makanyo manje maturetie maru Andu are matavire manje na mve mai andu magana madhatu atheri Andu asi angi onthe manyuire manje maturetie maru mao Tokinye vau muvari ucio wa gatandatu Murikiri wakwa mandiko maratwira murango uri wa mugwanja Urengai avotire kwa murania gikundi giki kinene kyandu Gideoni onganitie mandiko matwiraga wega muno ati Gideoni ni wathiere na agiosa andu arume mirongo ithatu ngiri mirongo ithatu na igire na niketha mathieru mbarari makarwe na Amidiani ni tondu muthenya umwe twiragwa ati Gideoni akira mukakira okoteni muno akinevanga vanga lito nuwe si mathiete mbarari Na watore tuise mudhikiri wa kwadu makithie mbarari ni mavangaga aria makathie kurwa mbara kana aria makarwa mbara na ndu ciao ti andu othe mathie saga mbarari kogu Gideoni akiongania arume ngiri mirongo ithatu na aire na kavinda kare ongani ni ngiri mirongo ithatu na aire mande kwa matwira gate ngai ni wambithie kunyithia na mbeyo vanini kwa vanini na ngai anyivagia na mbeya ndu aya ni undu wake ni tondu ni wese Watugwa Israeli maramuremere magosa ngai sia mivwanano nogwo mageka mesiria ati onio mavota nile mbarari na kugo ngai akira Gideon atiriri andu si wonga ungenitie ni enki muno ningi ndoma nyiva nyivie na nikethere makathie mbarari kurwa na Midiani matige sirie mavota na ni tondu avinya wao no ati makoro makimenya mavota na ni tondu nie tangai wao Ninye na mavotanira. Mandiko matwira gandu ambere makiurwa ni andu ariku mangikora makigwa guoya ni ariku iguoya na makiro mundu gwonthe uregwe na matemani acoke musie. Na niketha gutigwe andu aria njamba mevotorete kuthie mbarari. Na mandiko magatwira wega muno. Hati andu ngiri mirongo iri na igiri ni macokire musie. Acio matigarire ngai akimaroria na akinara Gideoni ringi Wanandwaya watigali wanaone yenge nirenda matigali andwa nini ni tondu aya mangi votana wanao mavota gukira na mesirie mavotana ni tondu avinya wao akina na Gideon nirenda gugutethia kunyiva nyivya kirinde giki na nuwe katia matware runjiri no mere manyumanje ari makanyu manje me tayari kurwa ni tondu mundu tayari kurwa ndaturumithagi uthi wake runjini Magatu ikago tigwa magatu ika aria ukathi na mbarari. Nuati andu are makanyo manje maturetie maruta ngui ku ndari arunje. Acio kama tiga ni tondu tie valeri mbarari no kana tie valeri kuthie mbarari. Na mandi ko manatu era atiriri ati Gideoni atigaririe arume magana madhatu.
kuma kuya arume ngiri mirongo idatu na airi atigaririe arume magana madatu atheri na nio athiere nao baharari bwana sifiwe muthikiri wa komandi komaragirie gutonia ati muthenyo munthi undu wa mbere tubati ukora tukimenya kana point ile ngwa datukora tukiyosa kumasigo sia muthenyo wo munthi ni ati ngai atumagira mundu ordinary ngai ndatumagira mundu winegweta ngai ndatumagira mundu ni tondu ni muru injamba ngai ndatumagira mundu ni tondu ni wisikene ngai ndatumagira mundu ni tondu wina vinya gukira ndonthe tura rienyu ngai atumagira mundu wanotesikene ni tondu kerekia wise vinya waku ririkana mavinde mama aragirie Gideoni mandiko matwiraga ati Gideoni eriro wa winjamba ina vinya njamba ina vinya nuote Gideoni aroria gutina vinya arona Gideoni aroria musi wake wanayotegweta arari gwa kwa family ciothe cia Israeli niki musi wakwa ungitwika niguo wathurwa niki gwetu musi kungitwika niku kungiuma mundu ngivono kia Israeli niki nie ningitwika te nie ni nineoneka nimbati ukora kimavonokia mandiko matwira guguthini wambuki atire vuri thatha tukamuvarige 10 na kaire akiuria muraiko wa ngai ate niki Nania gwetu anatutegweta nie wanandikora gwani na vinya gwetu anatutiana ruana mundu mbara wana guti mundu gwetu isikene wanarua kaundu kaka ini gwenda gokoro kiminya ni ate witikio ni gwitikia ja witikio ni kindu kia vata no ate witikio no nginyagia ugutethie kwivoka ngai wana wina guoya mavindani mama Gideoni akoragwa akiarirwa arigaraga amintia nyayai aya matumite ni thitha kivivori kia divei aya matumite ni thitha ndao kakura kwa nanie nionirerwa thiengarwe nao ai na guoya ni wamenyaga ati undu wa vota ko impossible ni wesi ati kenda ngivota gwika undu toyo na ni gituma ndiko maratuoni akirega akiuga ni munwe rori angikoro ni nie ngutumika ni munwe karori karonania ati ngavota Ni munwe karori karonania ngai eva mwananie ni munwe karori gakuonania ati ngai ni niarenda gutumira na ti mundu ingi na nivu mandiko maratwira ati muthikiri wa kwetha rithia tha nyanya ati Gideoni akira muraika wa ngai nienda wikare ava nginyagia ngureteretega niketha mbitikie uma ni niurenda gutumike ni niurenda ndumike muthikiri wa komuthenyo munthi no nginyagia witikio wetu uvituke guoyo ria twina guo theini wa vonokio no Kristo na gutumikira Jehova no nginyagia tuige guo ya nthi twivoke mwathani maundu ri monthe wana mari urone ta komatangi kivotekeka wana mari urone ta kome marito wana vari urone ta kowe tutena vinya no tangi vota nienda nguririka ni muthenyo munthi no nginyagia ukoro wina wete kionge vituka guo ya uria wina guo no nginyagia wivoke ngai na ukire guo ya iri wina yo na wete kio nego kudhura ate ni ngwivoka mwathani wana maundu mangi oneka me marito atia wana maundu mangi oneka ta kome me mengi atia wana ningiri tuviro atia ngawe voka ngai ngawe voka mwathani ngawe terera ngai na ngeterera ngai atuike okoro akenda hathima kaundu kengi gwada tuthome ni ati muthikiri wako wathe kiwambagia musie wathe kiwambagiria varioli mandiko matwiraga ati kaundu ka mbere Gideoni erirweke erirwa thie omomore asukangie metha ya kigongona ya ngai cia mbari ino ni ngai cia mivuganano akirwo ndo mbere uvati ukurogeka niketha utongoria ndo ya mbarari uthie uthukangie usukangie na womomorange igongona cionthe ithondekeretwo ngai no cia mivuganano ni menda kwira muthikiri wako muthenya umunthi no nginyagia wega umena musie no nginyagia wega wambirie varia umete wambiririe kuri ociariretwe na ni ketho thio ga utambie kwenduriri uthio kona ni vinya wa ngai kwendwa riengi no nginyagia muthikiri wakwa ukivunjie wendo ukivunjie maundu mara mengi monthe mambagiririe varia venyu musie mambagiririe nawe na musie waku ukivikwira andu arengi menda ne wonu enda nite ukivikwira andu arengi matugane wenu utuganaga ukivikwira andu arengi meke maundu wenu meka ka kwaku musie Gideoni ambiririe kwathika wavau maririe tu na ngai akirwa thiere wambe usukangi wa guku tumuri usukangi methe ya kigongona ya ngai cia bahari na kithia gikaguo na ngai akirona Gideoni ni mwagiriru wa gutumika ndirae muvetiu one kevati ukura ngitumira
kuvuno kia israeli kuma kwa ya midiani nime ndangu ina mudhanyo mudhi mudhikiri wakwa ukiro rie siugo ino inagirio kutodho midhia tumaundu tutha tutoega ni uvuru igi wete kio waku ndukare ke guoya etu ika kirigiriria kiawe kwa thikira ngai ndukare ke guoya etu ike kirigiriria kiawe kwivoka mwathani ndukare ke guoya otu ike niguo gutuma ndukara thimwe athika kuma varia musie tumika kuma musie kwenyu eka maundu maria we ungienda gwikwa ndugatuike ngorori yaku kana kanywari gaku uvunjegie maundu maria we utangika waragia uvuru wingi mai no kinyunyaga ndivei ndugakuru wa uvunjegia mai no nyunyaga ndivei ndugakuru wi mundu ra wikaga ciiko cia uranthoni wi vingirite na kunja urenda andu mavonoke no ramera mamenye mwathani no maramera matige na mundu macoku na maunu muikaga ndumari ni menda ngwira muthenyo munthi we kuthurwa we gwitwa ndugetikira gwitwa kutheni ni tondu twi engi muno are

nwega mudhikiri wako sio takwa Naomi Karanja akauga tutiamba niriria ava na ngai toka kuga wega niwega ni tondu vara twambanirie twambanirie varasa ni ndage kampega mudhikiri wako mirongo ina na idada tu avogo mitambole na mudhikiri wako ni ende turikirie sigo sia muthenyo munthi ithariri kana ndage kari ino tukira kora tukivuera pamwe na ngai nake akinatuika wakora gitutongoria na agitumenyera muthenyo munthi nimenda ukurikana muthikiri wakwa ngai ndaroragia marito manene ngai ndaroragia mwiri ndaroragia uria wikarie no atikire aroragia ni ngoro yako na mande komaratwira gatagati kandu wenge gatagati ka misi menge gatagati kandu mai na vinya gatagati ri kandu mangi aroire mbara mundu uria wakorirwa kithurwa gutongore ndwa Israeli kumavunuka kuma kwa Midiani kabinda karema thire mbara ri ahingidioni na kwogu muthikiri wakwa muthenyo munthi ni aukite gukumiriria we urona takwa utagirikite we andumana uga kwa enyu gutengiuma kindu kiega we wanarorwa no gatwe kwa kuvuthua we utano ne katakwa kutheri ungikoroke kinya kanongiuma muturireri waku ngurikanete kwina ngai utaroragia vinya wa mundu kwina ngai utaroragia uria we munini kwina ngai utaroragia uria otene gweta kwina ngai utaroragia uria otesikene kwina ngai okaga kuthura kiu kironeka gikimene kwina ngai utwikaga kureta utheri kureku kuroneka kwina nduma na ne okite ngwire muthenyo muthi watogwa kinyire Gideon na musi wake wanao muthenyo muthi arotwikaga gugukinyira varia vonthe uri muthikiri wakwa wanange korweri marire kana ate muthikiri ni menda ngwire muthenyo muthi ati ngai ndaragia kiria twina kio ngai ndaragia vinyo uri twina guo ngai aroragia ngoro cietu na kogu muthenyo uyu wa Jumatano ningiana tungo lirikanie ikara wewe gari wa mwathani ikara tu we mundu ese ngai no ese kumutumikira na ngai agatuika wa ukuthura na gutumira muthikiri wakwa ngai athuraga kiria arona kiagirikite ndugeterere andu makauga we mwega ndugeterere andu makauga we no agirikite ndugeterere andu makauga we ni wore mwagiriru etera ngai atuike wakwa mura na ningwira muthenyo munthi watogo maandiko matira thini wambuke atire vururi murango ucio wa gatandatu ati Gideon wanakendetikagia ni tondu nuwe ise niwe ese kuri aumite niwe ese musi wake uguo vana no ati ndetikagia ati ngai no athioro kiakasaria wa gutumira na akona kene kiabati ukuru agitumira kogu muthenyo munthi nimenda gukwira ndukevuthie nimenda gukwira ati gwika vinda gakinya na ngai atuike wa gwika kiundu gikavavura we mwene wana musi waku kwina kiundu ngai athiite ukura agigwikira gigakumakia wana ukarigagwa ni nie kweri nyiniragirikite gutina engi mena vinya gutina engi mesikene gutina engi twesiragia nio mangithurwa nienda ngwira ngai athuraga kiria kia kwenda na watogu maandiko matuthomithia ati Gideon ni twiragwa ni maandiko atiriria tirwe njamba ino ina vinya wanake ni kwa makaga vinya ucio wiku akarigaraga vinyo uri angikorwo ina guwe na guwa gutongoria ndwa Israeli ungiuma ko no atikire atese ni ate ngai avataraga tungoro ya mundu ngoro ya kwikorwo intheru na maundu mu mengi monthe magatuika ma kuivanga vanga ni tondu muvango ti waku muvango ni wanje uva kaundu kengi ningi kuririkania tu mbere aturikiritie ciugo ni ate tuworwaga muthikiri wakwa ni ngai vende cionthe wathurwa ni mwathani ndaravatara vinya waku wa mwiri ndaravatara okue matharaita ndaravatara okue mbutu nene andu magutethereria pana aravatara omwivoke aravatara okorwo ino witikio aravatara omwivoke ati kemwene no akionge gutongoria aravatara witikie na wivoke ati ngai watogwa kuthurire na watogwa murire ati we ni wagutumira ati aga gutumira ni tondu ni vinya wake uravataranika te waku kogu ndukeheroria uria uvana ndukevuthi uria wikirite ndukevuthi uria ukoragwo ukiaria ndukavuthi uria uroragia tondu kiu tikio ngai arona tu veso ya gutuika ni ukumitumira na ni ngwira muthenyo munthi ngai arogotua chombo cha kutumia muthenyo munthi arogotumira kuonania vinya wake arokurathima na nikenda andu makororia makauga gonu uria murathime arokuririkana na nikeetha ri matanona tako gwika undu kegaga kaumana nawe mone uria ngai ekaga arogutuga na nikeetha kamusika ukenyu gate gweta gate sikene muthenyo mwa mithenya andu makaragio vrwa musiocio arokuririkana na nikeetha makinyo maku
magatiga kana magati wa monekaga maundu mare waneka muthenyu muthe ni ngurikanete gindioni ndeyo nage kindo gindioni ndonaga takwa ngai yange muthura gindioni ndonaga eagirikite onaga membiku andu mana thimbarari kwe andu mana tongoria bandu kwe andu me maritwa mangi atumika no atikeneke wathurirwe mandu kumaturaga ethivite kivivori kyandivei na kugo ni ngwera muthenyo munthe bare vonthi ori ngai no agutumire kure kuonthi ori ngai no avange gugutumira uri ogwika ni kumwitikia na kumwivoka na witikia te ngai nike mwene vinya guonthe ndravatara vinya wa mundu ndravatara approve ya mundu uravatara tu ngai a approve na uge oyo oyo nike ngwenda gutumira gatuvoe mava thini wari twari yaku na ria muru waku Jesu Kristo ngai mwega kuma itharia tha mugwanja no atutongoria muthamaki mwega tukithomithia na cigo cia kumuthenyo munthe na watonia tinjofo watumagira mundu uri okwenda ati we ngai mwega we ni ukoro kuina vinya wa kwithurira uri urona agirikite na muthenyo munthe mwathani tugitikira gutumirwa ni we tukivoka ati ngai ni tuo kuthura kavindari gaka gauku tukivoka ati Jehova tu ni tuo gutumira kuona ni vinya wako ni turagucokeria ngatho ni turagutia mwathani ni turagwe mwagiriru na gutiwe ngiovana tawe muthamaki mwega muthenyo uyu vau ukinyete ningienda muthamaki mwega gukuri uthi na mbere ukoro ngitumenyerera no uthi na mbere na ukoro ngitwika wega ririkana muthikiri wako wa muthenyo munthi na mundu aguothe wa anirorera netikania nanie ati ngai ndoraragi ure twikirite wana kana kana twigweta wana kana twina vinya vendere avanga kuthura no ati arathimagira kio ri akwenda ni tondu kenike ngai mwene vinya wonde mwathani muthenyo munthi twirathimire ngai turirikane twike wega mwathani wana tugigucokeria ngatho wana rire tugugutia mwathani tugutiage mwathani tukionekaga ati wa ngai nurikitie gutweka maundu mega muthamaki mwega dikana miture yetu na mawira metu mare turutaga biashara si andu aku Jehova iririkane wana ari mwathani meme gundari marathimagira migunda eyo na nikenda andu mamaroria makaugagaya ni ari arathime na ni thini wari twa Jesu Kristo mwatha names no thieta gutweka wega na names no thieta guturathima no thieta gutuvotanira no thieta gutuvavinya na no thieta mwathani guturathima kiremo mundu wa mundu angikora kivoya muthenyo munthi uromuririkana no muvingirie twike wega Jehova turirikane muthamaki mwega na nikeda Jehova na tutwaroria tukonaga kweri wenu ngai wekete maundu thini wa mituri yetu na weko ngumo athana tu tugagucokeria ngatho tugutie na tukwambararie na ni thini wa ritwa riaku na ria muru waku Jesu Kristo turavua vamwe tukinetikia amen muthikiri wakwa ni ndagika 55 kuma si vandoga thainyanya cia muthenyangu tige wega ri wa mwathani wetu Jesu Kristo wanotugire wa ngai wetu ria ni ngivoya wikarani nawe kuma riu ginyenge bara tugacemanie ni ngirucio avoguo mitambori muvangori wake goso tinda wega ngai akurathime ngai arogweka maundu mega arokuthura gatagati kandu enge arovingia mavatara mangoro yaku na kirio voyaga arokunengereria tinda wega nawe murathime maritwo mbitegwa nyaga miseni muvango wita kwa kigoso umuthi ni Jumatano tuonane rucio.